Aka tulirizora tuganyira ukatayito hi kandi ati uragira ki bizikaga dikibale community radio aki ora tuganyira tuliriza heruwo ko ya bizikomunity radio.

maso awoze mu kooti akakase ensi nti oba alina omusango oba talina ensonga nyingi mu bbaluwa eyo gye bawandiika enfuga eya demokrasiya nti ekwatiddwa bubi naye anokoddeyo ebintu ebitali bimu ebibaddewo mu ggwanga ng'agamba bwebibaawo nga binyigiriza sayidi ye eya gavumenti oba ekibiina kye ekiri mu buyinza awo tebakangula ku ddoboozi.

0: Musajja wena nyina ekata hoibwa ichumuli omunsonda genda yona yubali kuhe bai 0 musanju munana ibiri nkaga na mukaga kinana kinana na muenda 0 musanju 0 ina nkaga na mukaga kinana kinana na muenda kire ndwara mugenzi wange.
1: Okay, umuliza waitu wakagadi Kibale Community Radio kienda nemu katonyeza musanji fama radio yankurakura na habu amaka hamune biyarumu studio ndi Kibuka Benson kandi kilikia mkage kirungi ukimanyire obwire nkabu nukandi kukusangito gambira tisanka zinu tuija kuba na Dr. Yunus Ismail wa Joint Herbal Research Clinic C. Kandi hanu kagadi irwaro liyabu nilisangibwa kagadi mtawuni oye yongiri kikube kia Stanbeach Bank oye yongiri yokuli opposite ne kanisa ya kagadi Christian Fellowship Church ya Pastor Deo Mwesige ifuwa one kiapa kiabu kandiki wo Joint Herbal oijakuba nobasanga okio kia nyenkia kia sande Dr. Yunus Ismail aijakwesibira ona ajanjaba abantu kandi ajanjaba nakosembazi yaitu yekinya Afrika enya kusemezi ibwe musoa kubaliza Dr. Yunus amazi kuba na ikaram studio zaitu kutuegesa bikwasira byo bwomezi obutasisa bwire mukamu wange Yunus tutaandikira
2: neza nyo presenter abawuliza abalungi ngabulijjo tusoka nokubala musane kiramse kirungi enyo anti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh baganda bafabe side na lambala msiza mwebale kubera nga muuliza radio atena okufaya okumanya nti okulamu kibacha bay anze Yunus Ismail director kuva mu Joint Herbal Research Clinic nga tuli wano tuli wano ikagadi tuli opposite Fellowship Church ya Pastor Deo Mwesige wetusiba buli lunaku olwe Sunday atenga tuwewayo olunaku lubalwa Monday
1: kiabaraza
2: tuwa mabali kumuzikiti ojo kubera ngo tusanga bulirwa Monday so nolwechi abantu be mabale abantu abava saidize kiryanga alwembuba kigoma
1: pachwa
2: nyabutanzi abava saidize abulola mwena mashallah mujja kupanga musanga wa mabale kumuzikiti olunaku lujja kuparwa baraza nolwecho mugeza ako kusobola okubeera nga mukeera ne mufuna obujjanjabi wiki wedde yowiki ne te wedde eno
1: mpaka
2: tuli mu weekend wiki tujikubye olukwe mabega ambadde kyangwale ku muzikiti era nga bwe nabagamba mwageza ako kutukiriza engeri gye nabagamba
1: mpaka ijo wile bukyali
2: mwajjo obudde bukyali akuba n'okusula nasulayo nasula kyangwale nenkeera kusawa bbiri nga bwe nabagamba baatuukiriza ne basobola okujja mu bungi ne bafuna obuweereza era ngenda kuba nammwe ennaku z'omwezi gera kuba 14
1: 14
2: ya
1: ebiro bya kwezi 12
2: kijja kuba kiro kya kabiri njja kubeerayo ekyangwale ku muzikiti we njja okubeera mpozi abantu b'ekibaale
1: kibaale
2: ya nti abantu b'ekibaale ngenda kubeera ku resort
1: Kibale ha resort.
2: Aha, Kibale resort. Wengenda okubeera. Abatajimanyi mulimu abambuza ababadde bakitegedde nti ngenda kubeera yokko ne bangamba nti musawo ngato tututte waleeyo. Akati obadde olinya motoka.
1: Noija kagadi.
2: Nojje kagadi. Nunga tomanyi wawo olaga.
1: Yego.
2: Era sitiro nopa nofuna boda boda naye kuvuga naye kuleta ludawa.
1: Kuno kagadi
2: atende kuleta mu kife kya wendi. Kakati bwe nkugamba nti nzija ku resort.
1: Haihi.
2: Kibale resort, Kibale. Nogamba nti ate musawa ati ogenzere
1: hapa wali
2: mu town wati. Bana kino njagala mu kikwate. Kuba nsubira. Mashallah next year.
1: Omwaka ukwiji.
2: Ya bwe naba nkyali mu kagadi ngenda kuba nkolera wange. Nga mwina kunsanga wange.
1: Ego
2: mabali ko ne mu town. Si mabali unyo.
1: Mabali
2: ko lubajjo lwa town. Nze siri wanti ngenda kulejesa nti biyimba temujja kubira.
1: Ego.
2: Mbona nalese kabeji zange muina kuziraba. Musobola okubanga muzigu.
1: Yokutundo no yolekia.
2: Ebikolwa byange byakujjanja ba muntu naawona. Oyawonye ya inogamba omulala buweereza waffe bwe tukola.
1: Ego.
2: Oya ategedde kiki kyenkola emyaka gyemmaze mu
1: kujanja bomu nagambira abandi
2: ya oya kimanyi nti Yunusu ebyo ebintu byakatembe ebyekifere si byalimu Uli supposed kujawa wenji wenkolachi.
1: Holy.
2: Wendi.
1: Aine kuserura.
2: Aha. Kati mwabe chivali, mbagambia nakuzo mwezi 15. Ngenda kubera ku resort. Ichibali.
1: Ege, vile vyo kwezi 15 kija kuba kiaka satu.
2: Ya. Nja kubera yo, kubaka kati indaba ye, we want wa solo kumpe mirembe. Mabali
1: ate,
2: bali.
1: Kaine.
2: Oja, netukujanja bango teka anye. Temulivi akuda umanyate ati agenzele gundi abuzile. Kulizoti ngena kubera unze ka. Atendo uzanza soso kule la kulizoti yao.
1: Ego.
2: No Rachel, gwetambu la kutambuzi. Obanga agenda ku district.
1: Headquarters.
2: Ya, headquarters. Kakati obawa kachama akonga agenda. Deno jakulabe chukube chukula chi. Ekisini mukao. Gwemane, watebuzo wa boda boda tingenda kulizoti. Akule tesiri ngisiru kumi.
1: Ruwonk?
2: Okutu usawa ukulizoti. Wengendo kubera, nakuzo mwezi jakuba 15, uguna kuli jakuba ruwa kusatu. Norecho, nchabeti bechivali chunchimazi. Mbagambi abantu be changwale.
1: Changwale.
2: Ngenda kubera kumuzikiti ye changwale, nakuzo mwezi 14.
1: Ekyo kiliba kiakabiri.
2: Chijakuba chakabiri. Chita za nchoruve changwale, mfuga kufuzi na ngenda ruda wa.
1: Direct.
2: Direct chivali. Norecho abantu bechivali, munindi nakuzo mwezi ezo. Bwichumucho na mgena kubanga mkulachi, mwichifu nabulonji, wabuja ya mgena bufu nabulonji, bwichumucho na chigenda kubeira chilonji. Norecho mwemugizeko kubeira anga mkera, mwje mfune treatmenti, egendo kubeira angeba yamba, bwichumucho na chivachivatu useko. Norecho, tunakuru wancha, wendi, waneka gadi.
1: Mutawuni.
2: Mutawuni. Bobula, namba yisimu ya kuyamba kusolo kubeira anti ontukako. Ate buli kirwadde kyonna ebisinga tubijjanjaba.
1: Ego.
2: Norecho nti namba ya simu erizira 782.
1: 0782.
2: Nkaga mukaga.
1: Nkaga na mukaga.
2: 80.
1: Kinana.
2: 89.
1: Kinana na mwenda.
2: 0782.
1: 0782.
2: Nkaga mukaga.
1: Nkaga na mukaga.
2: 80.
1: Kinana.
2: 89.
1: Kinana na mwenda.
2: Bute uja kubanga ngira nange. You know this mali. Somba gaye mukere kumacha. Mashallah mje mfuna obujanjabi olunaku lya kubala lwancha opposite fellowship church ya Pastor Deo Mwesije wetugenda okubera nga tusiba nga tubatusako ko obuweereza bano banumizibwa maguru
1: amaguru gakunduma joint c
2: joint c zikuluma oyina omuliro mungi mu maguru
1: omugongo
2: mugongo gubera gukuluma abasinga bali yetagisa nyo kumanya era ntira nyo kibagambo linga zenga zimbi amaguru teri muntu azimba maguru nga taina buzibu bwaina mu lubuto lwe oba mu system y'omunda eizo ja kwesanga nga parts ezimuze zine ekizibu eizo omutima
1: ego
2: nga guine ekizibu ekintu ekyo kireetereza n'abano bano bola abana abazimba babazimba embuto
1: ende zimbire
2: ene wamugamba nti oba gundi ogwo mulwaire w'obune omwere w'ensigo teri muntu azimba lubuto ne luzimba nga tekisokedde ku mutima
1: omutima
2: Nti omutima gwe gusoko okubeera nga gujjula mu amazzi. Kati aga amazzi ge gasulumuka ne gakkirira wansi. Mukusulumuka kukula wansi ne tino mutono kula ki?
1: Ne luzimba.
2: Naye nga tasangibwa yafuna dobula akawuka akaaki? Akamukwata ku nsigo, ensigo ne zikola ki? Ne zoononeka. Kakati ebiseera ebisinga nti ebirwadde bye tufuna bye tusinga okulaba nti nnumizibwa amagulu. Nti olwa amagulu galimu omuliro nti ekireesa amalulu omugulu okubeera nti galimu omuliro eizo okubeera nti ensigo zo zinkyafu oba okubeera nti olina ekizibu kya diabetes
1: sukaali
2: obulwadde obwa sukaali ate nno ekintu kino nakibagamba nnyo ne mbagamba bw'oba tozze mu joint ya bolisa kikiriniki busawo omuntu agenda kukoleza mubazi gwa sukaali okire
1: busawo wendi
2: okuyawo izire mu joint ya bolisa kikiriniki Era bwo okwenda kujanjaba ekizibu kya nti ate ensigo zindi kubi ijja mu joint ya bolisa kikini
1: obwomezi butereere
2: obwomezi bujja kutereere na bano mbw ate nyowe nyine ekizibu ky'okusanyalala amagulu n'osanga nga gasanyalala n'osanga amagulu nga galimu omuliro n'osanga oluusi nga joint ze zizimbye ebigere bizimbye nnyo tokkiriza bigere kuzimba Gwe jangu tulabe kiki kireese ebigere by'okuzimba. Eza nti bono obeera ng'olina ekizibu kya diabetes, obulwadde obwa sukaali, tugenda kuwa eddagala okole ki?
1: Okire.
2: Okire. Bono obeera ng'obadde olina ekizibu ky'omutima ng'olina ekizibu kya pressure. Namuna muno omuntu bw'aba alina kye tuyita high blood pressure. Batera okubeera nti omusaayi tegubadde kutambula bulungi.
1: Pressure etembere.
2: Etembere. Oyo omuntu gw'ogenda okwesanga ng'ebigere byera bikola ki? Bizimba. Kati abantu abo kibayitira okubeera nti emikono gisanyalala. ujja kwesanga nga party yamusanisa okubeera nti okolaki
1: ekabire
2: ng'emikono tegikyakwata asanyaladde. By the way, nti omukono we gukaba gutuuka ekisala ne gubeera nga gulinga ogukankana amasanyalase nga gakuyitamu. Kati amasanyalase mu kuyitamu muli ye muntu gw'ogenda okwesanga nga muli ofuna ekizibu ky'okubeera nti osanyalala, ky'okubeera nti emyoto bikyasobola okubeera nti bikwata saidi yamusasi okubeera nga efuka ya bulaaka n'ebintu ebirala bingi nnyo. Naye nga tugamba jangu mu joint abul search kin kimasha logi nakubeera nga ofuna obujjanjabi ate buli kimu kyonna kisobola okuba nga kiteera bulungi nnyo. Ennamba nga yesimu erizo
1: 7 2 0 7 8 2 6 6 6 kinana
2: munana mwenda
1: kinana na mwenda
2: 0 7 8 2 6 6 6 8 0 8 9 8 9 8 bute uja kubangagira nange Yunus Ismail ndo denye tuzijanjaba tujinjaba abantu abalina ekizibu ky'okubeera nti muli muzibwa omugongo kyetuyita prostatitis nga olikadde konna okaaba omugongo
1: omugongo obwire buwona
2: banja oli omuntu ogenda okwesanga ng'asibyemu n'ekiwuzi kiwuzi okimanyi
1: ekiwuzi
2: ng'asibyemu oli gulinga muguwa
1: muli ekigoyi abandi bagenda nibawulaebisipi
2: kakati omugongo oba gumuluma ng'alinga asigise naye nga tekireeta ekyo kwe kubeera nti sisitimu ebeera yayonooneka dda naye nga tukitegera kiki ekyakolaki ekyakuviraku sisitimu eyo okubeera nti yayonooneka. Naye tugamba nti bwoba obadde oze mu joint abul search kiniki mashallah ebyo oba osobola okubeera nti obiwona oba osobola okubeera nti obiyitako ate n'osobola okubeera nga oteera bulungi nnyo buli kimu kyonna nekiteera bulungi. N'olwekyo nkusaba okeere ku makya ojje mu joint abul search kiniki mashallah ogenda kubeera ng'ofuna treatment egenda okubeera nti ekuyamba buli kimu kyonna kisobola okuba nga kiteera bulungi nnyo. Omuntu ogamba nti ate olina ekizibu ky'ekiwanga ovaamu bimyukasi ovaamu ebinyiranyira abalala babeera awo n'atuuka ekiseera nga muli abeera yeyasamula edha oba okubeera nti afunye ekizibu kya alagi ate nabagamba nti alagi wa mirundi mingi mulimu okufuna alagi okubeera nti osiyibwa omubiri
1: omubiri nikusiiha nikukulya obwire bwona
2: bagamba nikukulya alyata
1: noobeera
2: ng'omubiri gukulya buli budde bwonna omubiri okubeera ngaokulya buli budde bwonna kiba kitegeeza nti muli oyina kyolakinga mumubiri gwo abalala ogenda okwesanga tukisa nabeera nga muli alina bimyukas muli mu nyindo nga atandika okubeera nti afuna olwaffe kyetuyita ekibobi nga otandika okubeera nga n'obuba obadde osaba oti ng'omukka okuguvaamu guwonya bubi
1: olwoya nirunuuka kubi okwikyo
2: nirubeera nga luwunya bubi olw'okubeera nti ossa bubi. So tugamba nti ebyo byonna mashallah tusobola kuba ntukutereeza bubanga obadde oze mu joint abul search clinic n'osobola okubeera nti ofuna treatment egenda okubeera nti ekuyamba buli kimu kyonna kijja kuba kiteera bulungi nnyo. Wandiika ennamba y'essimu eri
1: 0 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
2: sande mukisa ko kubiranga mukera mujja tufuna obujanja bi mujje mujjanja mujje mfe kubula mumba mwe bandanga bulamu buli bugagga
1: utaine bwomezi burungi toine kiosako ekolera
2: toine abechangwale ebiro 14 omwezi munogwe nnyino kiro kya kabiri changwale ekiro kijja kuba kya kabiro kya kabiri ebiro 14 ngenda kubera changwale ku muzikiti
1: niho ejja kusiba
2: ya nulecho mugezeko kubera nga mukera so abantu bechangwale sagalo nterere simu ngamire ntatewa naye musawo ojja kya kabiri ekikwija ekya kabiri ocho kwija nangwa tinkwija wabule ebiro 14 gwekera kumache changwale njja kusulayo actually njja kusula nayo ojja kumuzitia changwale ogenda okubera nti okola ki onsanga ofuna obujanjabi so esimu yange ngamye terizo 782
1: 0 musanje 82
2: nkaga mukaga
1: nkaga na mukaga
2: 80
1: kinana
2: 89
1: kinana na 9
2: butere vuja kubanga yogera nange Yunus Ismail mbagambye bladde bingi tubijanjaba tujanjaba abantu abayina ekizibu kyokubera nti abanyigirizibwa mukusesa tochasubita kito kyasobola kusesa okusesa enkali tekurugayo abachala abayina ekizibu kya feelings
1: feelings mye
2: zikagula
1: ngalawo
2: bana ekintu ekindi abakyala abakwenda omubazi gwogamba nti tokuzaala
1: okwenda
2: jiwekeranye nkyakalo ijo oŋgambire musawo ti nkuzaala nkalema okutwala enda njakuwa omubazi ogwokukola ki
1: gwokuzaala oba ozitwala nezirugamu
2: njakukoleza omubazi ogwokutwala enda then ekindi omuntu akugamba nti ate nyowe bwenegatta n'omwami numizibwa oluusi oba nti oyinza okusanga omulala ng'ayina ekizibu ayina ebihooya wansi ayina ebinanansi nanansi ondi nakugambira nti nyewe bwe nkuseesa nkuseesa ensagama ondi nakugambira nti ate nze nina ebizimba anyina enda bakankera bakansangamu ebizimba nyina enda bakangamba kunsemeza tokkiriza kulongoosa natona bakugjako mu joint abolisearch clinic
1: sooka ojje
2: banza oyijje ojje tukuweereza omubazi tugenda okukuwa omubazi okugenda kukutereeza buli kimu kyonna kikoleki
1: kitereere ogarukeogarukewo
2: then ekireeta ekizibu kyebizimba kunabaana kwe kubeera nti abakyala mufuna infections eziza UTI
1: nibalema kujanjaba
2: nimulema okwejjanjaba ogenda okwesanga oli nga avamu ebintu ebiringa amataaga fudde ogenda okwesanga oli omuntu bwafukamusomusulo gwafuka kugolaki gubunya bubi ondi nakugambira nti nnyabwe bwe nkuseesa nkuseesa ebintu ebyekwasire ondi nakugambira nti ate nze bwe manfuka bwe nti enkali ebeera embalagala obe kumusiiwa ebyo byonna bireetebwa kubeera nti wafuna infections eza UTI bayinza obutakwawulira oba osobola okufuna kituyita kandida osobola okufuna kituyita syphilis obulwadde obwa kabootongo nti bw'ofuna kabootongo obanga obadde olinamu kandida ye muntu ogenda okwesanga ng'avaamu ebyo ebintu ebiringa amata agafudde oba kituyita milk discharge oba white discharge kaakati omuntu bw'omusomesa ekintu ekyo n'omugamba nti toli supposity kugamba nti olina kusonsekayo obusonsesa eddagala tolina kugamba nti ate manya balina kuwadda mubazi gwakwikaalamu kutuulamu olina kukozesa ddagala lyakunywa eriyina okubeera nga liyina litambulira mu munsagama
1: mu
2: musaayi kobananga akawuka katambulira mu musaayi
1: kali mubicweka byona tikali
2: wansi wokka yensonga lwaki nti ojja kwesanga nti olimuntu bwafuna kyetuyita kandida bilamausi nti kandida ow'omukamwa ogenda okwesanga nga ayina ebintu nti mukamwa mwabaagala nye kisi nga oli abadde ayina ekizibu kya kandida ow'omukamwa obuka bwamukwatakwata dda bumusosomodde mukamwa gwogenda kumukuba kisi ogenda okwesanga
1: omutwala embibo
2: ogende nayo nga kivuddeku ekyo abasinga tutera nnyo okubagamba bano abatera okukomba ebbakuli bw'oba okitegeera kakati mwe abanyumirwa ennyo akazanyako n'ogamba nyewo ebbakuli maye nti akazanyo ogenda kukanyumirwa naye ng'ate okola ki n'obuuka obutwala n'olwekyo njagala okutegeeza omuli nyampuliriza nti gwekeera ku makya jangu wano ekagadi opositive fellowship church yapasaddeyo omwesi gyewe ogenda okubeera nti onsanga buli kimu kyonna kisobola okuba nga kiteera bulungi nnyo namba y'essimu eri 0782 0786 80 89 butere bugenda kuba nga oyogera nange Yunus Ismail so nkusaba okeere ku makya ojja osobole okubeera nti ofuna obujjanjabi wano ekagadi opositive fellowship church eya pastor Deo Mwesigye olunaku lwa bbalaza oba kituyite lw'emmande mugenda kujja emabale ku muzikiti we mugenda okubeera nti munsanga ate olunaku zijja kuba ennaku z'omwezi 14 omwezi guno gwennyininnyini nja kubeera kyangwale ku muzikiti ennaku z'omwezi zijja kubeera 15 abantu b'ekibale ngenda kubeera ku resort ekibale mugenda okubeera nga munsanga simu 0782 0782 6686 89 89 abantu mwenna abatalina feelings z'abakyala mujje mufune obujjanjabi abatazaala nti ate manyi okuzaala kukanga jangu ofune treatment egenda okubeera okuyamba bano abagamba nti ate munnange nze embeera neetakula
1: obwire bwonaikala
2: mumpale ija otunge obujjanjabi adde n'ekirala abasajja balina ekizibu ky'okuzibikira tokyasobola kubeera nti ofuka wofuna ekizibu kya prostate gland yazimba ondi nakugambira nino nti ate nze mbeeraawo nembeera nga ate amaanyi sikyalina sikyakuba salyuti
1: kyenda kikumulema
2: Uja kuuza mwenyate kwende chumuli yomu nsonda. Musawo nche chumuli yomu nsonda. Kwende chumuli yomu nsonda. Kwende magejo. Soko ufune waka. Mkuchikenga. Banzo utunga manjige kisaija. Mkutunga manjige kisaija. Banza wejanjabe.
1: Ebirwaire bikutalibaniza.
2: Amakaga jakubalima. Iwo chimanyire nti abakazi yasija tebacha uli revi manjate nyowe. Nkwenda simono sente. Mnyate msajja wanga kumbudabuda. Msajja wanga kumtala hune ndi ya chinyanja.
1: Tibi kukor.
2: Kazi uja kumulise chinyanja. Kumulise ngoi. Uja kumulise chinyanja neenga techu mkulise chinyanja. Guyagala ye kuma apiri wawu. Neenga tomu sanyusa. Sanyusa omukazi mubuliri.
1: Yifisigere vija kwekora biyonga.
2: Omukazi aja kusima olukumi lw'omu waddengo omusonyo sizza mu lubi mu buliri.
1: Ebe. Abaje nikyo bagame oja yoja ku omugulire enyama okoleki ole wa amwongere haka na mukutwaleo. Asala akantu kati amwongera
2: mukutwaleo. Ati kangambire kino. Omanyire nti abakazi ekintu ekibaka ekikubatwala si kintu kinene nnyo.
1: Tibintu.
2: Kakati goko muwewet muweke. Bomalo muwake. Kolo omulimo gw'omu kitabu.
1: Ego.
2: Gukole bulungi n'olaba omukyala takwagadde.
1: Mune bwe kwekwasa omukazi takunyenda manya bintu ki.
2: Omukoledde ki.
1: Omukoleire ki.
2: Gundi
1: mugulire enyama.
2: Toyine sente. Ate oja kwesanga nga temuyina sente. Toyine sente. Kyekimu. Ne mubuliri oli bubi.
1: Ego. Byona bikweisire niwe ine bizibu byona bikwetoroire.
2: Ebyo ebizibu. Omusajja bwe toyina sente omu ekikulu ekikununula mukazi kumuwa keya.
1: Biona bitalemo karuga mukuru.
2: Bwe birarema iwe kimanyire nti wagamba kokoze eki?
1: Galemere.
2: Galemere.
1: Bamukutwairo.
2: Bamukutwairewo. Naye omusajja bwe toyina maanyi. Wefeko.
1: Werwane
2: jangu mu joint research clinic. Gwe kubira bukubiza Yunus Mairo mugambe nti ha musawo Yunusu nange bwayogedde bwento bwendi ndi bubi jangu ofune ddagala nza bakazi mbamanyi. Bayinza okuba tebakukwata nkoma taayi. Naye ogenda kubeera ng'ovumbeera. Omukazi tagenda kukkiriza kubeera ng'ovumbeera. Funa amaanyi g'ekisajja, funa amaanyi g'obutonde, okukikenga. Omusajja omukazi tagenda kwagala byakulya. Ate nabagamba nti abakazi beetaaga nnyo omuntu abafaako. Yo oja kuwoza munyaya nyaye nkwekolera sente. Anye kusera school fees, zisere school fees.
1: Bizinensi yoku zikulikubi.
2: Oja kusigaza kukongona abana bawe. Na yengo omukyala akozeki?
1: Akugenze.
2: Akugenze.
1: Akaja aizine bya DNA ntamanya na abana tibali bawe tokimanyi.
2: Ati. Nyo kino nkikubagambira abasajja. Tuyina ekizibu kitwala kwefaako kwejjanjaba. Osanga omusajja ng'ayina ekizibu kya ania. Banange ania amala mamwanyi g'ekisajja. Olw'ensonga nti bw'ofuna yanyira ddala n'ezimbisa entula. Nti entula zo ziba zikoseddwa. Ekyokubiri nti wano w'osibira omusipi kintu ekizimbawo. Lwakitegeeza nti mulimu engeri y'ebiyokayoka. Bwe mubeeramu engeri y'ebiyokayoka bigenda kukutawaanya ate osobole okubeera nti okyasobola okubeera nti okola ki omalako.
1: Kyenda nikikulemu.
2: Kyenda nikikulemu. Naye nga ky'olina okukola kitono nnyo. Kutereeza ania yo ewone. Okwetereza osobola okubeera nti osobola okugamba nno nti ate nze nina ekizibu ky'okusya prostate gland kikyasi kyafuka bulungi nfuka omusulo teguvaayo omusulo gwenfuka guwunya bubi bwe nfuka omusulo kugirako oluzizi oba paasi oluntuntu olweruyeru kiki kyennyina okukola kubeera nti nejjanjaba system etereere kuba kiretereza n'omugongo okuba nga omugongo okukola ki nga gukulumanya gukusumbwa n'olwekyo ebyo byonna mashaalla tubijjanjaba nosobola okuba nga otera bulungi nnyo wandika essimu yange erizira 782
1: 0782
2: 6686 80
1: 89 89
2: 0782
1: 0782
2: 6686 80 89 89. Bitero bigenda kuba nga obeera nange Yunus Ismail sokera ku makya jangu osobola okubeera nti ofunda obujjanjabi buli kimu kyonna kijja kuba nga kiteera bulungi nnyo. Tujjanjaba ekizinti kya ulcers.
1: Ulcers.
2: Nina stomaka ulcers, nina gastric ulcers, manya ate nina ebiyoka bikubagana mu lubuto, manya ate bwe ndya emmere sikyasobola kubeera nti nfuluma bulungi, ngenda okufuluma nfuluma omusaayi, abalala agenda okubeera awo. Nga gamba nti ate nze wansi gye nfulumira ninayo engeri y'omuliro liro olubugumo lungi omulala n'agamba nti ate nze embeera neetakula omulala n'agamba nti ate nze olutu luba luguuna omulala n'agamba nti ate nze embeera awo ne mpuliranga muli obutolo nzimba abalala bafuna ekyata oba kyetuyita ekikeeto okweba jjagala ondi nagamba nti atenze embeera awo nenfuna pilos wansi gyenfulumira nga waliyo engeri y'ensundo mulala nagamba nateeza enfulumu ensagama ebyona masha allah bwobadde na stomac alsars olina gastric alsars olina peptric alsars tokyasobola kubeera nti ofuluma bulungi keera ku makya masha allah ogenda kubeera nga ofuna treatment egenda okubeera nti ekuyamba buli kimu kyonna kisobole okubeera nga kiterera bulungi nnyo olunaku lwankya ndi wano kagadi opposite fellowship church ya pastor deo mwesije wengenda okubeera deo nakulija kubalwa balaza nja kubeera mabaale ku muzikiti wemujja okubeera nga munsanga naku z'omwezi 14 omwezi guno gwenyini nyini ngenda kubeera kyangwale ku muzikiti then naku z'omwezi nja kuba 15 naku z'omwezi 15 ngenda kubeera nga ndi kibaale ekibaale nja kubeera ku lizooti nolwekyo abantu b'ekibaale naku z'omwezi 15 ngenda kubeera nga ndi nammwe ku lizooti omugenda okubeera nga munsanga ate musobole okubeera nga mufuna obujjanjabi obulungi ennyo sooka era ku makya jangu wano ekagadi lunaku lwankya ofuna obujjanjabi opposite fellowship church then kyabalaza mabaale ku muzikiti wemugenda okubeera nga munsanga nammwe musobole okuba nga mufuna obujjanjabi bingi tubijjanjaba mwe wenna abalina ebizibu ebyenjawulo nga toludde nno nti ate musawo
1: tosomezajangu
2: buzi ngenda kukolako bwobanga okuzeekuze mu myaka eddaga lyabakadde lweriri bwobanga obadde oliawo ng'ogamba nti anyewo ate musawo mpikiza emyaka 7 n'amaanyi gakagenda eddagala weriri esobola okuba nga likuyamba wabula nabagamba nti omuntu osobola okukaddiwa abantu abangoberera ku tiktok na postinzeyo jjajja wange naye njagala mumutunuulire oyinza okulowooza wa myaka 5 naye ali mu myaka 7 9 akyalabika bulungi naye nga okumubeezaawo tumuteekerateekera biki by'alina okulya talina kwesalirawo kiki alina kulya
1: mukumukengera
2: fe tumanyi bino byebirina okulya ebimuina okumuyamba omubiri gwe okubeera nga mulamu n'okumulaba ng'anyirira
1: bwatyo
2: kakati ate ne tumanya nti buli budde ajja kwetaagisa services bweziti ne bweziti okumukyekingako ne tumanya n'eddagala kiri alina okubeera nti akozesa okubustinga miteyo okubeera nti ekola
1: kisirikale bombiri bufuna
2: amaanyi kakati mwe abasinga bwe mubeera eyo mutunula butunuzi genda okwesanga oli omusajja alina ku ssente naye nga maama wamugamba anyayo nkwenda kugenda mwayi musismaili nfuneko kko byentegeera naye maama kwawa tinyine sente maama bakuseera okwo kakati omusadde wo bwaba akusabye okugenda okumutwala ku ddwaliro lyalina okubeera nti yeeyagaliramu era ng'okukkiriza kwe mwekuli nti ajja kukola ki
1: kukira
2: kiki ekikumulemesa okumutwala mu ddwaliro n'atereera
1: n'ogamba sente zaabwakufa
2: kyokka nga sente azirina naye ng'ate bw'afa ye muntu gw'ogenda okwesanga ng'agamba nti ataddewo ente ya
1: miliyoniomukube
2: mugondekere mukukulekere wali okola ki ng'akyali mulwadde tofaayo oliawo omutunulidde butunuulizi mukadde asiiwuuse embeera si nnungi ng'oliawo otunula butunuzi nolwekyo tugezeeko okumanya nti obulamu bwe bugagga kino nja kukibagamba obulamu
1: bwe
2: bugagga era gwebeeraawo ng'okimanyi teri kisobola kutambula ne bw'oba olina sente ezenkanawa ng'oli mulwadde bw'oba ng'obadde oli mulamu buli kimu kyonna ojja kukikola nga bw'oba okyagala soka era ku makya jangu osobole okubeera nti ofuna obujjanjabi olina ekimenyomenyo mu mubiri amagumba gakuluma olina ekibaale kibaale kikumazeeko emirembe tolina maanyi ga butonde olina ekizibu ky'okuba tozaala olina ebiyoka bikubeera munda olina aniya olina akabengo amagulu gabeera gakuluma osanyalala obeeraawo okugamba olina bronkitis akakolola akataggwayo obeera kugamba oliawo obeerawo ebajjagala kera ku makya masha allah ofuna obujjanjabi wano ekagadi opposite fellowship church ya pastor deo mwesije gwe jangu ekagadi obuuza nti ngenda mu joint research clinic awo ku fellowship church bajja kuba nga bakweta bulungi nnyo simu eri 07 82 6 6 6 8 9 9 8 9 9 9 deni olunaku lulina kubeera lwa mande mabaale ku muzikiti olunaku z'omwezi 14 olunaku olwokubiri omwezi kuno nja kubeera ekyangwale ku muzikiti deni ennaku z'omwezi 15 nja kubeera ku rizooti ekibaale we mujja okubeera nga mukolaki nga munsanga si abantu b'ekibaale ennaku z'omwezi 15 nja kuba nammwe ku rizooti we mujja okubeera nga munsanga n'olwekyo mubadde baleza balungi tusinkana olunaku olw'enkya mashaallah katonda nga yagadde musule bulungi mweraba.
1: Okay, omuliza waitu habu wakairi programu yaitu kuruga mjoint habo niho ya garukira hatulirizi. Habu hatimba ili kibuka Benson, mutarugaho katuijena programu ezindi.